0: Ang Crime Stoppers ay makakausap na ngayon sa iba't ibang wika at naglilingkod sa komunidad. Ang inyong tulong sa Crime Stoppers sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa krimen ay makakatulong sa paglikha ng isang ligtas at maayos na komunidad para sa lahat. Itawag sa numerong 1-800-333-000 ang detalye ng krimen kung kaya ninyo makipag-usap sa Ingles o kaya sa numerong 131450 ng Phone Translation at Interpreting Service kung nais ninyo makipag-usap sa ibang wika. Hindi kinakailangang ibigay ang inyong pangalan, ang numero ng inyong telepono ay hindi ibubunyag at ang mga tawag ay hindi nakatape. Ang pangunahing interest ng Crime Stoppers ay ang inyong impormasyon at hindi kung sino kayo. Tulungan po ninyo ang Crime Stoppers na gawing ligtas ang inyong komunidad. Para sa iba pang kaalaman, tumungo sa website ng crimestoppers.com.au.
1: Need a better job? CoursesNow.com.au can get you there with online education and training. If you want to upskill yourself and get that better job, call Courses Now, now. 1-300-302-591. Online education, now. Do it when you want, wherever you want, and how quickly you want. Want to enter a new industry or get a promotion, or just want to learn more? CoursesNow.com.au can give you the skills and qualifications you need. Contact our specialists on 1-300-302-591 or visit CoursesNow.com.au. You're in charge of your own destiny. So call CoursesNow.com.au now. 1-300-302-591. It's your chance to make a difference.

0: Short term, long term, any term. Lease commercial space, but don't get tied into a long-term contract. Call shortspace.com.au 1300 054 091. We're an online marketplace where you can add your space for free and find unique spaces all across Australia by the hour, day, week or month. We make it flexible to suit you and your needs. With our selection of office space, serviced offices, pop-up shops, warehouses, car space, storage spaces and more, Short Space has it all. We are the space makers that make it for you. It's free for all to list every time. We can help you find, list or manage any type of space. Call us now, 1300 054 091 or visit shortspace.com.au to find out more. Need space? Find space? Book space? Call Short Space now, 1300 054 091 or visit shortspace.com.au.
1: Ang Crime Stoppers ay makakausap na ngayon sa iba't ibang wika at naglilingkod sa komunidad. Ang inyong tulong sa Crime Stoppers sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa krimen ay makakatulong sa paglikha ng isang ligtas at maayos na komunidad para sa lahat. Itawag sa numerong 1-800-333-000 ang detalye ng krimen kung kaya ninyo makipag-usap sa Ingles o kaya sa numerong 131450 ng Phone Translation at Interpreting Service kung nais ninyong makipag-usap sa ibang wika. Hindi kinakailangang ibigay ang inyong pangalan, ang numero ng inyong telepono ay hindi ibubunyag at ang mga tawag ay hindi nakatape. Ang pangunahing interest ng Crime Stoppers ay ang inyong impormasyon at hindi kung sino kayo. Tulungan po ninyo ang Crime Stoppers na gawing ligtas ang inyong komunidad. Para sa iba pang kaalaman, tumungo sa website ng crimestoppers.com.au.

0: Ang Crime Stoppers ay makakausap na ngayon sa iba't ibang wika at naglilingkod sa komunidad. Ang inyong tulong sa Crime Stoppers sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa krimen ay makakatulong sa paglikha ng isang ligtas at maayos na komunidad para sa lahat. Itawag sa numerong 1-800-333-000 ang detalye ng krimen kung kaya ninyo makipag-usap sa Ingles o kaya sa numerong 131450 ng Phone Translation at Interpreting Service kung nais ninyo makipag-usap sa ibang wika. Hindi kinakailangang ibigay ang inyong pangalan, ang numero ng inyong telepono ay hindi ibubunyag at ang mga tawag ay hindi nakatape. Ang pangunahing interes ng Crime Stoppers ay ang inyong impormasyon at hindi kung sino kayo. Tulungan po ninyo ang Crime Stoppers na gawing ligtas ang inyong komunidad. Para sa iba pang kaalaman, tumungo sa website ng crimestoppers.com.au.
1: She changed. I could see she was struggling and that something was wrong, but I didn't know what to do. So I suggested she talk to someone. If only I knew then what I know now.
2: Living with and caring for a person with depression or an anxiety disorder can take its toll. You need to look after yourself too. To order your free carers information kit, call 1300 22 4636 or go to beyondblue.org.au.